pagkasangko yaditam jata lipuri sa yukani at puri sa pukala e sa pagkawato sa pagkasangko na unayo pa unayo tak kinayo anjali karaniyo anuttarang punya getang lokat sati yantun nimitang awamang kalantya yoja manapo sa kunasa sato papaka oto sopinang akantang sangkanupabe na binasamento yato ang pagkini alinyanya jati.